0: trading one chashabina da ngaranju phege sa gong mangbu jila da da chashabina degi ngagi dongla chibna ji takko se ti da takko se do ni gi o yewa yor se gi jumze yo dil ten ji ji takko jumu se de ko ja be jumu ti trading na da di phege ina de ngari choro da ngaranju nobngo yo sinare yana changwo yo sinare ngara ngaranju yuzang gi chashabina sa gam those gi sama dro da dobe gi dongle chi se gi da sa gong donzo la nyebe gi da ina chagwe rima donzo la o tinte jik karese na di goya gyabia ki tanda di chagwe rima di chedi ina na tarjab shukchenpo yores chitna nga rang zuki nawe ki chagwe rima siya di sudu ki nga rang sudan ki da jik tabzele tebe na ta di mangshi zo jik reja di ta kekhanchimu jik ta chen jik tangin ya nipo di tangin tagara na tigri pumbu tinte tigri pumbu di karese na nga rang zuki ya choyashi tinte kye naksa nashi chis choyashi kye je ene ko chuk shabi ki tigri pumbu tinte marwa ko karese na ngon nobo tinte ki lakza tinte la pechu ten And the chag in Gola Yaina, check mambo tap tap tap, dong dong dong dong dong dong, and check mambo then take a tigri bombo chaya, or then take a young one on tap shit in the yore. Tizan in Dugala, and then the Maranzo combo jam digi, serve a chagu remote, tina jingi, check mambo punga, check mambo puni, chinigars and a chipsu, nambegi, risu chaya, chini tigri bombugi, and a digi and risu chaya. Then Timazi, Yanka, Jezuki, Mambegi, than the chagu remote, Mungi Gala Yang, Tushi Marpuchu. Tati indi da nga rando jirtan haku rukoyo karasana da di chagwa rima ki sotang nga rando jirtan ki nga rando da chashan korang korang kecho kante imi da di nga sa toba shepo tu. Jirtan chepe na da di nga rando yang chek mambu pungdu ikala thongwa di nga rando dikwarwa chi chane nga rando raksam ki suhib di yang yang ngayla jik denge sokorwa. Denge kante sa sokorwa sana yang tik pabu tinte ya chagwa kanta ten ngayla. Da di ten sa che jik tigri jikran ki tik pabu tinte jik ten. Sobda ji cha chana loo ina loo ki tigri pabu ki tari di ki cha chan maa ten ten cha suna an ti ka la chik maa pa pung pung cha suna an dekin gong ki gong la sheba na si an tip suki namba cha ya sor tinta ta yan tigri pumbu ki jik risuk cha ya sor tinta ta tinta cha yung gore ta di tre di ngone chana chana lakba du ngari ngoya toba la ta kuya kya bebe di nga rang zu ta cha gu tinta ta ngwa sa toba sheba ra lakba du ta ji sim jen ina re yana nga rang zu jik mii ki sobda sor tinta ina re yana nga rang zu chove ki yopchi ya sor tinta ina re yana nga rang zu ta tu chiwa kab la ina Omana Beme Honi Sora Sora Tindaya Da Yang Yiri Tindaya Goyo Yung Kuruwa Da Tindaya Goyo Duyga La Tingsan Nga Rang Zuyo Di Mani Yiru Goyo Nyaya Dagaran Arshi Da Tabshi Di Kante Tingga Resi Duyga La Tiri Pabo Zi Nga Doyo Kana Asa Jisha Giri Da Di Tra Zuna Nga Rang Zuyo Zab Kante Suya Burgoya Kya Gogo Dugo Yana Mana Koyo Ge Jik Cheg Mambu Pung Ni Yang Rimuti Ya Tsu Suk Doyong Gogo Dugo O Di Ki Tabshi Tindaya Tindaya Jiji Tindaya Anshin Nga Rang Zuyo Gongpo Kiam De La Tindaya Resha Da Ji Tomei Ge Nga Rang Zuyo Rimuti Goyo Yung Duyo Tindaya Sora Jiya Goyo Yung Gogo Dugo
1: Pyoegi Shirila Gyunganangsi Parnangki Kati
2: Pyoegi Tingrep Kewangki Rikshun Songling Tora
1: Tadakegi Senshimati Pyoenjong Shereshibi Gyundu Shichiri Senyi
0: Tanzan nipa dila nga ranga di sanyan nama zula shuya di gomba jamda sivaya chagwa rima zo chepe ge nga ranga zuga nyingzi sagu dang pyo ji shar jo sagu ji chagwa rima ge nezu dinte ge da rob zamchi ngu zhu shu gyu yinz. Da yana tante pu ru la nga ranga zuda pyo ge kyun yong di ngunay tangne chepe ina da chagwa rima sit sivyu gala da chagla gobe ge rima da ging gongla shubi na jik goya gyaba nini ina da tsuyo dinte la chuk che jirwa chuk ba da chi ba da nga dinte la dien che je ane rima dinte chagwa gongla goya sha yore. Tā tīndē chēgī rīmūn tī yīnā tā ngā rāng zū pio gī tā yīnā tā uīzāng zō chēbī chā chā nā tā tō ngā rī kōrsūng rūwa pāru uīzāng rūshī rūwa tā mē dōgāng gāng rū yīnā rī tā yīnā tā tā ngā rāng zū sīzīng kī sāgūng chēbī nā pio rāng chōng chōng kī sāgūng tī nā lā kār tsū tī yā rī sī nā ngā rī uīzāng chē rūwa kāma chō chī tā tī kī chā zāng ngā rāng zū tā jīg shīm chū kī kēsī rī kī tīndē sā gu kī rī kī tīndē chēbī yīnā sā gu shī zāng zā yā wā chēbī yīnā tī mā rī bī tīndē kē kē mīndū sāng gī dū anī tā tīng sāng ngā rī sā nē zō chēbī kī Ani sagu tila, ane pyoge nubjo ngayoge da chagwe rimu ge yangji kyab kuyo tinte chikchi. Nyeba di yina pyoge changjo kuyo ge rwa. Da di nga razu nagju sagu ge, ane di zonga. Da donzo zo chebe ge pyoge changkuyo di chagwe rimu ge kyab kuyo chikchi. Da pyoge di nga razu lojo sago rwa. Da lojo di nga runga chane chebe yina da yalung zangbo. Lakbar du yalung zangbo ge lok ngho ke rwa. Sagong dine zang ge lungba zo chebe ge sagong tila, ane lakbar du loka si rwa. Ane lesa yongpa yinbana, ane di loka ge dā ngā rāng zu tī rūwa, wīzāng ngā rā chāchāng dā zāng dā, dā lōgē kī chāngshā rūng yodilā, nē lāsā tōng kī rūwa, lāsā tōng kī yindu yukilā, dā tōng zu kāngā chūdi yawarā, dā yinā jī ngā rāng zu dā ujo zāng sūmsi kā rūwa, dā uru dā yoru dā zāng kī sā gōng zō chē bī kī, dā yinā dī ngā rāng zu pio kī lōchō ngā rā tīndē shāna chī kī tū, dā pio kī shār chō ngā rā chāchā bī yinā dā tī rūwa, kāma zō chē, yinā rā dā tī nā rā lō ngīng jī sā gōng kāshē chūdi yawarā.

아제 쯔디에 그 가르쳐진다 자자나 닌디사 그 그랑주 데 보메스 워텐데 야나면 닌디 종랑 그냥지 샤정에 사자된데 나 돈주 간거 디나나 쯔디어 다 공부 점대기 다다 디나 쯔비기 다 닌디사 그 나노라 다다 긴 공을 쉬빈나지 다여긴 가랑주 다지 제시 일이 나노네 공부 점대 세베 타고 리무스이디 애나 대긴 공을 쉬빈나지 닌디사 그 나노로게 공부 점대기 종콩들 예베기 타고 리무기 내 당부들이 Taina di nye nye la kare resne nyingdi segun nalo tando sakung shenpap cha jam na medo zongarwa. Ta nga ranzo ting sakung medo zongla ina dinte nye nyonyo yori. Di chakwa rimu dinte nye yori. Nye yobin maze kare resne ta yalong zambu yoki chukyu me diri. Ta degi chukyu me diba la yang ta shingna kuy tunzu la chakwa rimu di nye la nye yori. Ta ina ji chane cha jam na ta nga ranzo yoki peyoki sharjo ngyo la tanda ta yoki nga ranzo chishi di la dian shiji ta peyoki sakung di chakwa rimu ki korang korang ki kyabja di kandaji 공부님들한테 표기 시작죠. 뭐들 컨텐츠 캡이어라서는 디니엘에는 참도 빠셔 종이어로와 참도 빠셔 종디 가르서는 단내 니디 세구기 나 봄에 종다 디제디어. 언제디어 능원에 다네 지는 사원 다가란다 단다디 니에 등이 공을 쉬부는 신지 표기 시작죠. 그러와 야나는 표기 시작로 큐 야나 표기 창시로 큐 딱 만다 쫓아지는 표기 시작죠. 여기 자고 여기 다 캡규 어디게 사원 디나로라. 다 디인도 공부님들한테 있나. 내 숨부 된다지라. 답부로는 아주 된된 거진 집인데라 괜찮다 요 말이 좀 제가 그래서 뒤에라 바슈 종라 디지니에데 오래 근데 몇도 종라 지니에데 오래 내 님도 요 말 근데 단단 안 주기 고무 좀 되게 아니 세르 타고 있는 모습이 되네 내 숨부 들어 다 벽에 샤종 거는 차샤는 당가랑 주 단대 부루라 안 주기 다 심주기 미나이나레 단다 망조게 간조라 야다 사제 딘데지라 타고 좀 딘데 도스제지야 내주기다 가르사르다 에 딘데 사제 제베이나레다 딤 잠마도 단다 부루르 딘데 중요 말이 다 이나라 다 돈수역이 단대 부르는 오늘 전에 지금나 사원 돈수를 다 니에베기 참도기 빠셔 이나래 말하면서 니지 세국이 몇도 종 이나래 다 돈수 지당 자고 좀 먹고 되기 이 내당 뒤에 지당 고난 제비는 딘지르샤 당하면서 차기 차깁스로 차기 대깁다 차기 대르다 다 딘지르기 강라 있는 니에데바기 자고 좀 딘지르샤 지당 말하면서 관계 대당 무슨 딘지 제도 그래 가려서는 벽이 말하면서 다지 샤조 이나래 이나 샤로 이나래 디 코라는 거 세시 이나래 코라는 게 대지 고려 이날에디 장당다 페디 서버 토버디 나진지지 코랑기 지찬에기 세시 말한도 착당지오라디 고대 뇨도 삼보여라 가시 야지 토보 가시 양사보라 가시베 토론 진보 따띠데딘데 인도글라 단다단다 말한도 녀버던조 다자잖아 단다디 샤쇼라 자고 좀 내 숨녀 버리 따티 피비기 단도 얘기 말해서 단다 가지고 지다 쳐도 말이 담 단다 라고도 못 튀니 단다 말아주 심죽 제비 유림 나로라 내 친이 메이나다 딘제기 단도 자고 좀 있나다 사장 알아주 단다 하마고 베 사딘데라 딘제 라고도 단도 아 모든 녀야게 딘제기 지 과업 딘데 용 시그레 성도 사주 돈주기 단다 녀베게다 니 알아주 서버게 토제래야 대베 임베 있나라 대대샤다 네 갸정을야 미 시동게야 야나면은 다 마셔디 칼레고 그러신다 되게 매도 매도 정게디 가르산 갸정을 미 국게모도 요마 되게 가르산 야론 잠베게다 추기 매로 마친 버와 chukyu mela ma dhudhukula ane ko sabab ina thobashira yuwa mara. Sabab thobashira me dhudhukula ta di shingna da tinta nalo yudhukula ta ngaranzu di kashimchuk chaya ina ra, ta jik ngaranzu chakwe rumu tinta chaygaan choya ina ra, ta di yang sagam thosa da kham yangsegi kora kujudu dhobe ina ta izi kale chewa yuwa. Ta khaan ina me na ta ngaranzu digi shimchuk ngone cha shaam ina, ta nepa rula ngaranzu pyoge ta chakwe rumu ta jik ne mangpochi nyebege tomzi gyaba inba ina ta saja zo kyabge zo di kage la tsu diya wara sinna pyoge nupcho da changcho la tsu diya wari. Ande pyoge uizang zo chebe dila la yang chakwe rumu nyebe loshen na lo ta pete mutu ina sarpa mangpo nyesu. De nyebe mazi kare sinna ande ngaranzu pyoge chakwe rumu ki changse chiyo wara ta nyema ngaranzu ma tomzi gyabe changse diya mutu ina ya pen rukdu ya par rukdu. Par nruya diya da kare sinna ta di jīnī ngārāngzū tā tōnāndi ā chēru chēru nchūgō rā, tā nīni kārāsū tā tī ngārāngzū shīmchū kī kāngnē jīg chēyā chūgō rā, tā tī kārāsū rā, tā tā kōy rūmū tērāng rāngi, rindāng tā māsōngā mīnā tī ngārāngzū ngokdōn chīyē kī lēgā tī ā yīnā, tā ngār tā mīndrā bē kī tīng sāp sāp chūgō rā. Tī lī tēng chī chē, tā tā tā kōy rūmū māngbō nī kī tūs, tā tā kōngā lā shūbī nā shī pē kī shār chūgō rā, tā kōy rūmū kī nē tā tā sūmmā tā yō mā rā. Sūmmā tā mēb tī ā tā yīnā kārā yīnā mīnā tī kī pē kī ngārāngzū tā nūp chāng ā rā tī ū. A dhīgī tā tō chēbīgī chāgō rīmū tā tīlī pūbīgī tā tōng shārūngā dhīgī chāgō rīmū tōng zhūgī anī ngā zhū lā kārī pēng tōgō rī sī nā ndā kyo yōng ngā rāng zhū pēgī shārūgī tā tā chā shām nā chāgō rīmū kūbīgī tūrīb dī gāngī nā gāngī gā lā nā zhī lō jū yī nā rī rīg nē yī nā rī yā nā mā nā sāgū dhīgī ngā rāng zhū chē dōmēngī mīnam jī rwa kō nā zhūgī tā sām lūgī kērsō
the jingnegi korang ina re loju ina tende ki tadang kende yimi samji kende se chege yimi kona zugi chowa ina re tonje ina re o dela so so zugi namgyur kende yimi ta donzo chazang kora ngone tane che yimi na nganzo yuki chago rumu donzo gyu yu cheche ande nganzo yuki di kogyur ki nezu mangbuchi la ene choba gyab tu kore choba gyab to yu duyga la ane di ngone tane yin duyga la ta peo yuki sharcho tanda kongpu jamde sewe chago rumu di tabu sartu nyeba degi rindangya ta tene ngansa tobo yi nganzo yima hakuri. Tombu sumba di nga rangda dandi de shuwa di an nyingdi sanye zuebegi an pekji shachwa sagu tobe taga rimyo ki shimju ki jeshi rindangda neba chinta yume degi korki la degi nga rangzu kongla shuwa nanshi re. Sarwa taga yote la ane kare yore sato sarwa taga rima zo simjian rituwa nangdo yunga abde simjian dinde jine ta ina degi peje pongpu ina re, yana ta ina re, dinte trapo, dinte kaala miya dosi shuan tepe ki, yipsu dinte trapo tomato ina la ngos chane ke tati tabo di kaala shuan sha, di pongpu di kaala meji dosa, pedi nganzo chikda chuab dinte de, pedi xe toba mendo ina trapo dinte do, ta ina di pepe ki, trago di rimu di ki ta ne de la kecho, ngone chane che no semchen kanyang kwe sha sha, ta semchen kanyang kwe pe mazi ne chowa di nalo ngone cha jina, zo de kin tong, tong la shuab na, shawa di mangshu rduwa, shawa mangpu yo pe mazi, shawa di risha, shawa po di mangshu risha, Antene shiawa mu, antene di ki, ki ji peche halang ma sum, da ki di pe ka ya dang je che, soyi korang ke go dang dema chaga, ka dang shugu ya pe di ya namla ya, ya dren je che, ane kwe kar chi uru suna, peche halang ma sum na, semchen rida ji ya, te chogu yo pe, dinte na wa dinte kwe sha. Dinte da ji chane, sebo ke chago yo rimu di, marang zu jo je ke da ji, chun dang ke ngone cha shiawa na, zo kar re su du gala, nek di shi tiba, semchen zo wo che, antene peche rida ke dinte ke namba dinte che, go me do sam sam chi. rwa tso tinte ki dhaji ki rishya. Ta ina tanda chamdo paashu ki tanda nga rangzu ki chagwa rimyo nalo la goebe ki nangdoyan di tso khara rishya ane di rishya. Shabru gyabya sor tinte. Mingi dhaji chagwa rimyo ki ji kala sodan ki tabze di ina di nga rangzu sewo ki chagwa rimyo dan chabudu ina ki nangdoyan goya di khara goya rishya dhukala nangdoyan goya di ane ina mi tinte ji bayate ya pulung rimbo yoyo sor tinte ya lakwa namla ya chiar. Tsa tinte nga rangzu ta lembu nyi yoyab sor tinte ya tsa ḍāqba tīndi gyab chīchī, āni ḍālāṁ māsō mīna tsaḍāṁ kāngla īna bēdi yā shābru tīndi kār gyab chīchī, āni shābru yā chāb shīmbī kāngla īna lūṅbū tīndi yā yōyōng nē, āni kār sīna dīgī chāchī pūlūṅgū rīṅbū tā tī yā bēdi nāmla yā chōshīmbā, yā nā mīna dī ngā rāng zū jīgī chāgī ngā rāng zū jī līṅbū īnā rē, tā tōnzu lēma tā tōnzu bēdi kura yā nāmla yā pīrshīmbā, o tīndi yā nāwa sō tīndi yā Korang ke jeje nalo chebe na zo tinte tinte ta kyo yore. Ta ti pibi ki tantun kare yore sene ya yongzhong rimu sor tinte ta. Ta tagri se yore ta ngarandu rimu rida tinte. Ta ki ri chanda tinte. Ta ngarandu rimu ta sidi gula ta chaja na ta singi dila ngone cha chane chene. Ta ti korang ke shimchu chebe na go ting sabo shirare ro. Ta dhamanda la ta chaja na ngarandu nginta inare, yongzhong inare. Ta simchenge janchik dhamanda inare. Ta mangpo tinte ji bata sor na ganga ngarandu haku uri tonzu kare sene. Chita ngarandu miri ki. Pege gyurim di nalo la so so so ki jizo ngwa da tunba rwa, yana jizo ki tunge da, yana jizo so so ki ringne chuluk lo ju, so so ki da jik dinze ki dadaan kaane, ane mangshi kaane dinze ki, da ringne ki nangsu kyangya rwa, da da dinze ya kwe shabwa, dinze ki yang shimu dinze ya, basho ki di kaane ya, chunba dinze ya yore, da di pyubi ki kare yore sidu yang, rimu di nalo da jik shabro gyamye da pe di peji hali tangdab pe di yudab dinze, nyamjur hajan ki dan zebo yuma, dinte phebe ge dandung mi inda ji chuba khon de be dinte di gebal register de be sor dinte da lagwa la be phup ke yo be sor dinte da o dinte ge sha sha jo dinte sha ji dang nga ran zu de shi ge dang ja ba yin na ne lagwa ta ye ba yin na re yon ba yin na re da shu ke yon ba ro ane gebal la ba dam se sha ba dinte da ton zu ji dang je na nga ran zu da ji cha gwe ma ma da je yo ba dinte ge nga ran zu yan ji ji jing ne ge nang zu dinte la je dinte chen dinte shi gyam nyea yon sikiri yang kajin dinte che yon ji ji di simjian yobay ina da cha cha na da jenze erik sor dinte yang ngomba gyabya sor dinte darwa dinte ge yang jeshi gyam nyea yor da kandang kha yin amena di sewo ki ngaran zu ki sewo ki chago rimu di da basho ki di lalu kha sikiri sa chitila lalu kha siya di da lada lu dinte ji lalu kha siya di mingwa dinte ji ya da sha ure di halam ma so mena da di ngaran zu da jik ne māsō mīna kēpār jēn yīmbā, tīndē jīgī tūyī chīmā gī ngā rāngzū sāmīng dā jō tīndē rā tā sācā tīndē rā yīna chālā kōyō bīgī rīmū yīna sācā kōrāng kōrāng gī dī kēchō tēmbā tīndē tā dī yīndū yīgā lā, tā tōnsō yīgī dī gī ngā rāngzū gī sērwō gī sēm jēn tsō chē bīgī chāgō yīgī jō chā tī dā anī bāshō yīgī lālū khā sīyā sācā tī gī anī yān dī rī kōrāng mīna tsō rā dī nā rā sēm jēn yā nyō nyō rī sēm jēn yuā yuā rī yān dī nā rā shāwā rā shuān dē bā sō tīndē nā wā tīndē gō jō tīndē yā dū shāwā rā gō jō tīndē kī yāng jī kā rē mī tīndē shāwā rā shuān dē bā sō tīndē yāng jī dābō yī nā rī nā pōngbū yī nā rī tīndē rā shuān dē bā nā wā sō
고거죠 이제 나와 된대요. 뒤에 있다 말하는 낭동에 가는 차시하면 그냥 군이 만져 줘. 타이나 가서

ཁོ་ག་ལ་ཏུ་དེ་ཡོར་སན་ན་ཏོ་ནི་གི་ཏུ་ཟེ་ནི་སར་ཝ་ཏི་ཏུ་ཟེ་ནི་ཡོབ་ཏ་ཡ་ན་མན་ལ་ལ་ཁ་གི་ཏུ་ཟེ་ནི་ཡོབ་ཏ་དེ་ང་ཟུ་ཏན་དེ་པོ་རོ་ལ་བེད་ལམ་སང་ཨ་ཅེ་དུར་ཆེ་བ་ཡིན་མེ་ཡིན་ན་ག་ལ་ཁ་གི་ཆ་དེ་ཡོར་ཅི་ལོ་ཟེ་ལ་ཡ་ད་ག་ཆེ་ཅི་མང་པོ་ཅི་ག་མ་ཁོང་དུ་ཏེ་ཐོ་མ་ཡིན་མེ་ཡི
sikri. Tindu da ngarang zu tanda diye zhe di tanda paru la, shimju gu ngona cha xa ba yin na, da tanda ngarang ge tonang chebi na lo la, tanda pyo ge xa cho ngona dike sa cha mandra ge pa zu che dur chea di bai di nyo nyo rsha. Alia xin yin na shimju chea di ya gok yu ge nenzu tinda ya mambu tete wari. Da tongpo shiyo ba di la ngarang ge di na la da lenji shiyo di, gongpa jamda kong ge sewe cha go rima da, ane pyo ge sa cha xin ge cha go rima wala, an dra we cha dan min dra we cha kan cha yu me gol ge, tinda ngon zho tor tu chi shiyo yin. Nesa niyu di kaane ina te jing mandra chi yorwa. Nesa niyu di mandra gharay suru gala ji chane da ngaranzu chu ju siya chora. Chu di duk shimbi ki da chu ju di ki sagu ngone cha xaba ina sewe chakwe siya di nyang ju chu ju la yorwa. Pyo jing da ngaranzu de soru da xar chok. Nyang ju chu ju yinba ma ce gharay da sinna da di shingna gyo la yinba. Da shingna gyo la yindu gala di sabu ji chane ina sabu mabu yinba. De ki jik ghar soray da cha koran rangi rimu koran na gwa tanga chim da chu di ki jamza da gharan. Ina cha ki dera chik la ya gyo xaba. Dida yang ngarang zui cha chan na longpa shimbaa la nono ya, longshur tinday nono, longshur putaa rupu tinday ki yang chu da tinday ngarang zui tanda nyangchu zangbu nangshi chi chu tinday gyebu tinday da chenpu tinday da maybe sabu saji tinday la, da kora koyu ina sabu tobu tinday la, tinday la neba da durba ina yang korang korang ki nesan ni yu di yang jing mandra chu yori. Jing ni karsana sabu mabu, ni ni tang ngarang zui di sora, changi chedik sun, da di se kora ka ngana changi chedik daro, xaar ki chidi, taa tingi no chan ki chidi ki ngoni cha xa minna, goyaan ji ji chani ya dinti topo shiraa miyaba, deis maa masa yuzwa ki sasha sakon dinti chi chi. An chaga rimu ki nangdoan ngoni cha xa minna, dengin donla shubi na xin chi, unay chanay chebi na semjian zo chebi ki jojia ti, chaga rimu di nalo yang korang korang, xianda manda deis chi. Lakbar du di nalo na xawa borjian dinti, xawa ki tangze rwa, xawa po dinti, ane bade di nalo la, di yoba mazi an dinti mida dinti ki yang nguyasaya topi ki risu dinti mi. Rime tabzei toni cha xa minna ya, degin di na zo gara sinna de, ngo nobo tinte ki dong che che, rimu gori tinte cha uro, degi mengshi ka la gara yora sinna, di cui shi marbu chuk tiba. Ya sa cha shenpa la gara yora sidu, rimu jik rang rang, semjian jik yinba ina, semjian di rang rang, jik yana minna, goya gyabi rima do, yang goya ki cui shi tinte chuk minu ka, goya gang la, cui shi chukba rangi yang rimu korang chi ma che she gari, yang goya gyabi na goya gyabi korang rangi rimu rima do, yang di goya gyabi ki mengshi ka la, yang jik tsue shi tinte chubwa yaan te, di yaan te si nyonyo re. Gongpa jamde ki serwo ki tanda chakwe rimu di, ko rangi sacha taga rangi yaan ka rangi gejo tinte chi re sha. Shen ching ni nga rangzu tanda karayo si na, sacha teel tante puru la nga rangzu da jik tsowa genye ki mimpuru cha shabi na mimpuru te si, di ni mangpu yobi sakon tinte shi. Yaan nga rangzu cha shabi na, di chakwe rimu rangi yaan sakon rangi shebi na dirwa, sacha tosu toba la ni mimpuru tinte yaan mangpu tinte yo ma re. Tingsan gwa na cha xa mna mi tinte tsuwa jeya ki cha jen ina re, yaa mimburu tangze ina re, taa tiga zi cha jen jobu yobe maa zi mimburu tangze ina, taa tinte ki yaa tobu tinte yuwa maa, taa ina tanda gongbu jamde yo se diya mimburu ina zi go tobu yuwa. Taa ina di tsuwe ki tsuwa ulu debi inbi ina, gongbu jamde ngu tante paru lu ngu na zo karra zi na lungba deba la xingde zo raba. Taa ina nyema nga rang zu zo che ki nga rang zu chakwa rima nyesa tunzu sakwa tunzu kage nye go rizan, beren rogle da yaa na sama zo. A dende ke sacha la, ane baya didi karasam chakwe rimu di mangpo shwari. Ta ina jik shingle korang rangi, shingle shuk chimpo yu dende ke nga rangzi tsowe tsotabla dende ke segun nanglo la, ane chakwe rimu nyeya ke sanay la ngoyan cha xa bina dende ke ya nyonyo rim. Nane gongpo jamde tanda sewo di yang korangi jeju dende chitu. Di indu ke ta nga rangzi pyo ki ta nao ke lo ju di ke jik perim chi yorwa. Perim di da yana mna korang rangla di gyundo chungya. Sacha taga cha xa na nga rangzi ta lo ju ki sagam rikba si nare lo. A dinje kana ina ya yana ko kora kuriyu ta migi te jik tuan ki tsoba di war gin jaba kanda yume. Di shimju ki nga rangzu nyamshi chiya dara jiji kagan chimu shibuji ya nga rangzu la pinyu tuan bari. Ta pinyu tuan ya di tanda nga rangzu tanda ta di sewo tago rimu jigo ki ko yon sigi ma. Ina ta di nga rangzu la kari chaya bari si na di ki o pyo ki ta tanda shingle kapsa yime sewo dinje na lo la yana tago rimu nyibasi tuyo gala an di tawa tadang di yana teza jik. Na ngamu yuki nga rangzui kiaya chi yora, samlin nang di ngayla kiaya di na manchayaka samshi tong goya ki tati goba chi chabri. Lakbaudu da chakwa rima nguyen gyaya suwar suwar dinte da, yana na dara nuluk chuk tsoya suwar suwar dinte da, simjenga simjenga pazu tere tseya suwar dinte da, da tonzo manchayaji jitna nga rangzui ki rinnen di ki da ji kong duksa di kala duku wala sinan rogle dinte la duksha avri. Da ina la, danda nga rangzui kongbu

Sambab lingye, siyamla pendasumbe ce chubdun nintang, jina ngabe ce sum nintin namshengun da shuyin. Chongminzi kangilodyo na, pendasumbe ce chubdun nintin resa nima tang, re choa dagar saka, chongchwe mingi, chwe jen zadun, choa ngui chub, tuida namche, ngadru tachin kuro, cheru tipshe chi xin dilung tang, cemu tangpo ma, xialu tang lonub gyula lungchin kuro, nubchang tang changsha kuy tu lungbu tang si kuy bu tang, chong namshi legun de tang namshengun de na, mangun chosu ni zepshi na, tinin cemu, ningchira, cheba chungwa ni jingwa parpab gyu, te chwe, milin tang, me to, zawi che gi sabo mawe xiang chong de la, cheba chemu pab gyu, sabu towe rigu tu, kangchin pab gyu, ngari gi lu gyu tang, xie zi, loga, chamdi lu gyu che su kang s

0: gyo. Sajja kaa ji la kaang sam chewa chunga pab gyo. Temin ki sajja la jingma ma bukur gyo. Nag ju taan, nga di, xie zi nu gyu taan lu gyu jie su lakwa jimbo dun yame gyu jere du. Siam la rang chung ki chong jie taan chong jie zu kaa ji ki nam xie ngun da xiu yin. Tasar tuja pab gyo. Chweza ma xue ang chan xi taan, chweza to xue ang chan ju bing tra. Samzhu zir kama xar pab gyo. Chweza ma xue ang chan sum taan, chweza to xue ang chan juang pra. Nag juru nam tang gyo. Chweza ma xue le waka ang chan chu taan, chweza to xue ang chan duyung pra. Chagib chula jima ma buku gyo. Chweza ma xue ang chan xi taan, chweza to xue ang chan ju bie pra. Nedong chula nam tip gyo. Chweza ma xue ang chan chu taan, chweza to xue ang chan ju bie pra. Sengi hob la jima ma buku gyo. Nubla dan chang la ribu sum ni xi par de gyo. Chwe za ma shu le wa ka ang chan xi tang, chwe za to shu ang chan jung ni par. Karub chula jing mong mong buku gyo. Chwe za ma shu ang chan ji tang, chwe za to shu ang chan ju bing par. Ge zir kang chung wa pa gyo. Nubla dan chang la ribu xi ni nga par de gyo. Chwe za ma shu le wa ka ang chan sum tang, chwe za to shu ang chan ju ji par. Bo shen la chab chung wa pa gyo. Nubla dan chung la ribu sum ni xi par de gyo. Chwe za ma shu le wa ka ang chan ji tang, chwe za to shu ang chan jung ni par. 现在南腾丢 Chwe za ma shu le wa ka ang chan ni tang, chwe za to shu ang chan xi pra. Dem shu la zhen ma ma bu ku du. Chwe za ma shu ang chan nga tang, chwe za to shu ang chan ni shu pra. Mi li la zhen ma ma bu ku du. Chwe za ma shu ang chan nga tang, chwe za to shu ang chan ni shu pra. Gya za la cha pa chung wa pa du. Chwe za ma shu ang chan nga tang, chwe za to shu ang chan ju bing pra. Nang ga zi la kang ma cha ra pa du. Chwe za ma shu le wa ka ang chan ji tang, chwe za to shu ang chan duyung pra. Yang zi la tui cha ra pa du. Chwe za ma shu ang chan ni tang, chwe za to shu ang chan jung ni pra. Nam li la tui cha ra pa du. Chwe za ma shu ang chan ni tang, chwe za to shu ang chan jung ni pra.
1: 听着康马车的朋友，车在马修来瓦岗安场机场，车在托学安场古普拉。河里康马车的朋友，车在马修来瓦岗安场机场，车在托学安场阿普拉。坐那康马车的朋友，车在马修来瓦岗安场机场，车在托学安场朱普拉。娘老们俩吃不穷的朋友，后来人不送你西帕的给我，车在马修安场机场，车在托学安场杰普拉。村子里康马车的朋友，车在马修安场机场，车在托学安场朱吉普拉。 别跟了南腾丢

singa namcho kese ngana zo michi le ya ngarja de bu su pung si ta meje de bu ning du si me bi ne di rang sen ni le pen be chawa gya chim bu si tu tu ji be ngana zo rang ge da gyu mi ge phuk den di ne le ngun gyu che tu ji be da di ka bu si de sim gi ka je shu bi ne ngana zo chawa khen je si ne le lam do lhong wa ji ta chwa de de sin ki ba si ge de bi ne 문제 차긴데 네바토 르부디 사싱

0: Singe na bucho, ngan chu dakbar milu rinchin se le guen se che shu yor bal. Che zang lu kam di tan li ya tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen buchi mar du wei le.
1: La xu zal, sa tu chung mu chu tu gyun di ne se ju li ya tang du nang je, ni mu chi tun sum ki xe la na lo le, ca nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi na, da ki lang gi gu su bie me dong bor, se tang si wei par jie yong si ma du ba le.
0: Xu zal le. Sato chung mi tsu tu gyu ne se ju li ya tan du na ya, tang neng xin ki chang ra li ya chue zui rin bu tang, sam sa zui rin bu na bi na, ya wu shi zha du le.
1: Tang na ji, di ma zi kirang ge chio gui di mang zam chue na bi na, kirang yu gu su ni me wui si le, nang no jing ki mo ji bu qi, yon di yon le.

0: sorti lechung pending yu xi xiong pulu suri manyam khong phi tho yun ne yun du thar chi r nyam du be
1: ta da chi ji sin xin ba ti ni pen chung lung chin ni ti ne kong phe ge lung chin chi de dang lu ji tie dong li xin phar nang men kan xi ba ti xi

0: ngoje toling ge thwane thigi gyurpang om
1: simdam lhopu jene me che kidu ling
0: thirep ge rang xie lu ju ji gen chi
1: me che kidu sa chung ge deng ju ji ji cha dam ge chi wa di ne sen de nian tu ju
0: ta da ke ge sa gu chu bie li zhe di ni ngoje zhuo lin xie bie chu ju zhuo lin li zhen shi

kiran dan nebo khinde ji gi chamli ya lhong de yu yin ne le ti thang le nan je kiran gi me ji di yin ne le nga ro we ji du de bchi yong ya din de chi chung bi yin na tiwe gyang ya gu ba da ji de mi yu di ka li ya mi khinde ji ge bne se so jung me chi ba li yin ne le mi khinde ji le cha sha bi yin ne le mi ji du shu di yin ne le da ga ki chak dang gi pa zu ji bi ge bje da din de ge do ga de bchi cha de yo ba la da na we dan be ya cha sha bi yin ne le Mila kiri duri, sali ya kiri ngori sumi nashi. Rang rang ki mizi nali ya, si ji ki chukbe, yang gaju kingbe londi dinze yori lani. Suyo ba ka we du nye tang, parche ki kingbe namdi dinze yori bala. Da mizi lcha shabi nile, takpa karesna mizi langa gali ya chawa lam nung. Dinze karesna kapuri, zam zam li ya mizi langa gali ya kirali ya gadu da gange nazwa che sib jiri. Kep tu tu kin kinang kin ne bab di thang lin nan je kinang ge ne tun kin je jin bi ne le su su thang ju ya wo shi nan je ren yi gi ju ki mi zhe li ya ta din de shu ki ma tie ya din de shu chong bi ne ani kinang ge ka de sna mi zhe ge be chue li ya mi zhe jin dan chi ni ge li sam ge la ta wo ne di de bi mi zhe li ya ji dar dong de wo le shu bi ne ta ngan ju tan de cuo hai ge be ji zong nan bu di yi ne le ta jia zu qian bu de bu xi zong bu bo ge din de ji li ya bi shan nan duan Diga liya nganzu mizi gaya di yinay le kurang gaya da chuchunchu ji liya bishan naan je jitar kandis je dungyo che goy samis. Dindraga kares na lutish naan je nganzo ya mizi chuyo ki da gadu diga liya donglin kandis je gomi ki tablam di zombabu ta rangi ki mizi chuyo ki gagyu chakdaan ki nabba dindraga kares na yaguchi bichun li shasha. Kwanga yinay le da mizi chuyo li chungwe tunda changma nganzu sim ki namdo le chungwe si riz. Gyumzen Tewan ki da mik dun ki ne zui li ya sim zui ji da bu jang ba tang. Da nin xin ki sim kham kandre ji ki je di kenan ki da mezi chui li ya chung be gangen yi ne ri. Chawa sang bu kandre chebi ne mezi di yi ne le tila ti dun ki gyumdo chen bu shi yung gu yori sun xia la. Bi cha sha je shu bi na sun xia lok che sir zun nan ken ki gu shab sun xia kurang wane cha sha bi ne le. Lo na chung du kong ki ba la li ya da. Ma jo tie li ya lam lu ma chung bu che, chung le tie la pam nye chen bu chung duwa. Tie kien be da khurang yin ne li lup chung jing be gup li yin na lup zhin ne ma da chir dian che goya din zhe ki ne ba jil hong sha. Khurang yin ne li gup du du da mi xin da zan ne lak zhe kharis na lup ba ma pi rang pi din zhe ki ne dan si zhi duwa la. Din zhe son zan khurang chi be tu ne song jie da gadu tse mi nyang gui chung zan. Di ta bu lian wang ki du li yin ne li khurang ki sim shu jie ma cha ba lu ji sim ji tang hur ta be da ki le tu nam. ngarwe lekba chubya tinde jiri shal samde le du ngen sembo bo lingge li ya gen shuya ji yu kese kena li ya di dabu yang kares na ne bab tinde ji lhong yu bi na kena ge quran na sing ge yang kares na dong lin nan tu bdo ti ming ki yang lo bam tang gyo nan ki yang kares na yi mo je shu gu yu na ngone che bi na ngan zu me ge we gyu rim chue li ne le gado na tsua che si ba, dinde chi son zan da nga ren wane cha shabi yin nan tanda di kares na kurang bier chu li shaya di yin ili wane ngan zu da me zi chu li ya nima ji gi na lol cha sha ne ri lo ji na lol cha sha ne ri da ndes kares na takba yang cha wan lam zhung yon ya dinde ka bu ri me zi chu li yin ili gado na tsua che ge yu zan ngan zu kurang li ya be di je yang gup du du gado che be namba di ge nga rwe su su di tie li ya kares na tang lin shi nan je mu tu dun tu gyu bi na den den kiran li ya mi zi rin tang chi ni gri sam gi la wu shab song sha kurang wen cha sha bi ne le lak sam su mi dan zhong nam den bi a xi ge din zhe ju yu zan an le qi song sha jing yin kan ki cha sha ta ge chung wa meng xi ne le ding ya li ya kurang ge da pian xi da tuo xia la ge bi er wu shab song sha tang zha wa er xin ki gi zhu qi gen ki lu chung mang bu yong si ge bi du yi ne le gu shab song sha tang zha wei Mishin daga zan ne da ndes lakze zan ye ki gizhu mangbo yin ne da ndes lo chun ju mangbo chi yue sib zi zi zirba la. Konan su le mangbo shi ge da rengi ge ne da li ya kang zhi ya. Daga des na xien li ya chak duwa tang tang na xin ki ji zuo li ya dang sim jang ya din zhe yin ne le chung duwa la. Din zhe suan zan da gup du du khuran ki lakze zan rog lop zho sab ngar be. Konzo yin ne cha xab yin ne le da wu shib song xia debu yu tu chung wei zhung zhe din zhe to min du la. zombo bo khurang ki ngwe ne sha sha bi ne ta khurang sun sha ta mi zi chu le kdo khen je chi che bi ne le reng ni gi le wang thang ne bo de thang len che go bi le de khang da thang yi mu ba je ta che ba din de za wan ne nang gi min do mu thu ke na ge su gum nang gi nang gi ang thun da ta je ya thang ne xin ki khang le ya zhong nan ki sem gam ji ki je yun che me ba ho zun na

wangki, ezi, tongja chungwe kungma kyu. Kyunchi lekwa xien le derwe hlengi, kyuran le derwa yinjang, tatung kambang tenpo cheduk, ji mebar, jikshu ki, xien le sure nangwe langru yimin kandaryang, teni jam kushibki gertin yin xie isar. Yang chingwe nari, jidi kumo yinna melin, xien le derwe langru yinjang kyunchir me, simsha jiki kumo dandar, dili tenang chiwa ji yu. Kyunku lekwa xien le der, kyunku langru ngala jena, jam kushib la tobo chinang, ngani nangchun tinta tenne mikuru xe me. Chiwin ki temar, semsha di kumo sula nangwari. Komo nyingwe nyingshi ring neki nardi rangkimdu debe sula nangmi meshi. Jemo sangmo, keki kumo sungdang xe tribar. Chiwin ki, ngay kyo la xena jam kushib la namsa chilo drobar drosamam xe lendib. Yang chiwin ki, kung zun go xin, kung me ma sung ta. Nye nye ne gana ge duba zam le xe min. Semsha di ki le derwe lang zhu yin jang jim gu ge ting chorwa le xe la duba me chi ji me ba na. Teryu ching nam ki ha gu chi xin du xe wa lik ki gu cha chung di le derwa ma yin nam xe isar. Xe rin ki zum chung xik che di cho re kyun zu par sin chung ma ta du da la nye me chen du kyun zu zhi zhi xin duk xi tip dan la de be cho jisir. Teri chiwin ki, dita na jimu la nawa zha, kumyo teni meshin pe gongpa ma tsuma ang, jisir. Shirin ki, zummer me tu, dunmi ki, jume titar ma chena lik, kyuncu su, derma chiri lang kyang, te tsuyudang denpa yin, jisir. Shiyu nari, pumbu teyang kumsen tu len ren, yomche me mu semsha tu gyun me kyang, jam kushib ki semsha tu minmang le lenyo chi, Qingqir nega mei jang, jia huyn ki mi tianzu simsha dike jangwe yinba xena, samge jangne jia zhuwa qi la, jam kushib ki jang, tuyun di tungnan du menchok be, nga zamne qi langna lik xie sir. Qingwen ki tetar tueba na, la ki kubgu xa di, di komyo lembar zho xie mebar. Qingwen ki di komyo lembar qinbe cho, kyo rengi ki derma lembar songxik ji sir. Yang Qingwen ki, Yinji minji nga zhugu, kianzu tsangmar suyre tomne kumur topdu minjukam xie isir. Ter shiyu ki zumme me nga. Xetama chiwen jikbur matua namsa suyre nang mebe, tirin yang namsa tsuywe kukub shiksam yang kalache ji isir. Qingwen ki marang be kungzum goyxindu, namsa tsuywe kubta ma kirung, kumyu khurki xiuzui jemgui jangamdu chuna, jemgui jichun kongne, Dari ngui karpu sang tori suyre menangwe nipa me, ji simur yang zum wang wang tu. Kyunzu gongku yu ju che ju shok, ngay me shimba kanyang me, ji senne, jiri song. Chiwin yang tedang nyam tu jaten chun ki simsha ne, derma lang di jiri wong. Shirin ki xe to doa di, tige gemu song, kam tu pyo di. Kyuran, shun chi ba shishan yun le xe to biwa zhokyo be, kango zangmar ju. Qinzhu kyunku persib kyunjik ji guiban na. Gemu sungki, xunuma ki ki bucha tang ganga kangyu gemur nangtang, komu nguzhu kyuji ki tibjik du biwar jachok ji juiban na. Xirin ki lumzima chajik kurwongne, jik kachiwe hongningtang, jitau xibe xingze suba lune yu. Xianti kachiwe guihua me doa la gara dimne, langa tangwe xingduo lizi suba qime xie duo yu. Yang xirin nari, dilu rangri gacay nang sardu takbe jesan yinba dita, sechun bao yu ki xunum mar ruju nyongchar bu gyuri. Nyengwe xunume manu hu derma di lik sung chungwe tegar zichar xana jik. Renji di nang le kangwe xunume kumur nangwe cimle yinbe, cimbu xembar masikbar nganchu tokur nangro serdu ji xu ang. Timi sechung ki tsamjitang, chanchu guji sang shuchu nyandu zhungyu le, ngakdam xeme, jime. Gemusung ki, sechung baoyu le ngakdam kangyu, shunuma ki ganti shuwar pimna mato, chiri lo kunzam su yang ngakdu nyandu sung ong, xe sir. Tena, shirin ki chiwen le, takin shunuma sumba jatin chungi gongkam tu jar mintu kam, xe chibar. Qiwen ki,
kong namba zu tsangma pekiri nyan zum tsokpa serwa zu gyu kola katru nangin du. Yang nyanga zumba nangi yobata, pechir sungkyu kang mechu zi, chinna jik zi isir. Tene shirin ki gemur, kyoran takune gyu tang, ter koryo tang, kolu kukshin yu. Zi jubatar, gemu sung kyonkyu zi, byuki kunne sung. Yu zam sung wai zi, jabao yu chir loa di, ngon la chi tsip tsip ki ngan zi meto la di. Tene neme du sung di shirin la, nian zum tsokpa tsubwe korda lingwa tang. Shirin ki kyang, gemu sung shishang yun da xeadwa gewar ngakbe cui nam jabao yu la ju. Jabao yu ki cui ti tuyba na lakba dabdi, kong bingji du song du, koyo semsu tuyensik yueba dar nangyang chi yin ma chen, taja dab lingne ki ki chenggui tangwa lik. Kong dian jimba drogu, nian zum tsokpa nang du kong me na ningbu ji yu ji isir. Tir shirin nari, zemu zam yinbe kechiwa ji yu, kong ni kechu tabur tona kanyi nangdi me, kim tuang rangta juwa mebe, kong pip shu na rangtsam ki pipda meba ta. Pip matub na ni kyosu peba shik meyong we, tile kong den manchang na pencha chi shibe kata che. Tere jabao ju ki meto, kowe yomche memur kong bumi tongruwa nang shucho ji simur, gemu sung chir korne, shirin la tokji chi tang, tsumchi shu zu da chu che ne. Se chung jabao yu kang nang xin yu mi gantri nang du war gemu lian du, shunu ma cho tang lian du, nyan zum chokpa zu di nyan a zum xin du.

rwala samjul haje lang chida ge nangsi yewa yuar wala yewa yebe samjul haje ge nangsi tida khade changmalo khade sna khodön tenlu ki namba de yang mendawa de namba mendawa te kharchebe penju de chelu yang mijig ba chi tem rwala cheza tejin shebde chawang me chor chawa xian xi cham ja ne tida penju de chelu ni jian xi tem ba xi be 참조를 참조아 삼졸하제 중에 집에 이메고바디세셰체체도테세웨체도테네카르송라스나 제베
dèmbè chawa. Yangna kèndè jì lè kòkò wà rì sè nà, lè gì gùò dèmbè chawa xì yìng gùò bà dì xù lè kòkò wà dì. Xù lè kòkò wà yìng zà, tàm zù lhà jè xè bà lè, chè dà gì nàng sè tàng bò, chè bè chawa dèmbà, xì bè mìng tè dàl, sè gùò bè nè gà tàng gùn zè yàng, nè dìndè jì lè tù bà rì. Dò nà, chì mà dì, chè bè chawa chè bà xì yìng mè gùò bà. Wǒnà kèndè jì gùò wà dì. Chibè chawa chibè di wang ki, dèb di, gèng ki, chimè dèbù di chungwa am. Yangma na lè tèr yu bè, gyo dèmbè chawa ju chungna, dìgyo rè. Chè zang, chibè chawa dèmè shibè, tènyè di, tò gu bè, nè gà, gyum zè yang, nè di lè tùbè rè. Di na, chè dà gè, nàng sè tàng bù dì rè. Chè dà nàng sè nì bà lì ya, yang hà zùi bè dà jì shù bè yì na, tōm lā chīn dē tēn yu dōbō. Tōm lā chīn dē tēn yu shībē tātā ngō dē dī kārā sā na tsamchol hājē yīn. Tsamchol hājē yīn dē chāwa ngā jī tsamchāwa chē jē tēne tōyō ngē jēn shī, tōyō chā zāng shī, tēnbē nūpa dī tātā ngō dē dī tēnbē yīn bē sō. Bē dī rī lā, tā sū kyun kī dē shē chī lū nāng shīn ngō dō chē bē yīn na chāwē chāwa tēnbā tū rīm jēnsi labarī. Āw nā mīng tētār sūyō jē, kōy nā bā tī mī chīk bā kāndē jī yuwa rā sī nā, ngō lā dō wā chā wā tī chē bā tāng, tī nē nyō wā chā wā tī chē bē, tōn dēn bē, nā bā tī ndē jīk lā yā yī nā, chā wā chā wā tī mbā tū rīm jēnsi labarī. Chē zā, chā wā ngā jī tsām jī wā zā mē chē, chā wā jī chē sīn jī, lā yāng chā wā xiān shī chē bē, tūn dēn bē, nā mā dī rī lī yā yī na, chā wā chā wā dēn bā tū rīn jēn shī bē, mīng dīn dē jī sū wā rī, dī nā kā rī sī na, sām chū lhā jē kī kō dūn dēn zī shē bā lē, chē dā gā nāng sī nī bā dī rī, tā chē dā gā nāng sī sū bā lī yā yī na, bē kā rī shē rī sī na, pūr dī chīn dā bū shē bā rī, pūr yā chā wā rī, chīn yā yā chā wā rī, chē zāng, chāwa ngā jī ngī tsām chāwa ngā chō tū bā jindē kī nū bā tō bā yīn tsā tā kō kā rā sā na tsām chū lā jā rē kō tū ndē nā ngā nā mā tī lē yā ngā tū yī shīb tsā mī shū bā yī na dī kāp kī pū wā tāng rō wā yī chāwa ngī kā lō tū jīk jā rā mī yā mā na tū jīk nā ngā chū ngā tēn bā rū bā lā dī na kō tū mō mā yīn bē mī sē kī kē chū jī rē bē na ālā pū rū wā yīn sī pū rū tī nē rō wā chāwa tī shē bā tī nē mā rū bā puwa tang zhuwa nye ka tu jik tu chungwa zhuwa la. Che zang, cha wai cha wa dhimba tu jik jar si. Tsen ti tar su gui bai ne ka yang. Gyum zhe di la tukwa ri. Na ko dun dian du ki naba suma di ri la ya yi na. Su gyung ki de she gyung tang nang xin shu ba yi na. Cha wai cha wa dhimba tu jik jar si. Ming ti tar tabu ri. Kong la ya, nge peri di xa jie. Tsam zhung la jie gup su chungwa chi da ki nang si sumbu so so la ya yi na. Ngo du du du ji shu ba yi. Ngo du du du ji shu ba gyu. ngan zu la ya tobe xie ba si ne de ngan zu la tobe xie zor si ne de ngan zu la tobe nyongwa di ka de si na nga de dian de pe ji juk tum xun de din de ji men do la pe cha xa wi na teo mong ki ka de dian ba de ba si na cha wa nga ji cham jo am cho tu ba dian ba di teo mong gu nu ba de ba la da wu na ko la ya teo mong mo yin ba ka de ya de de cha lu nge jen shik dian ba ji gu gu wa de ba la 신제디 체제바 더부디 컨데데스나 제베 차와덴바레 응베거기 차와디 제베 차와지마타 치메거기 차와디 응메 제베 차와 체바티 왕키 더부디 춘에 데부데마 양마나 레기 교덴베 나치 인구즈디 그 토모모인베 케지드르와라 양베나 톰라 친데 템니에 더부 더진 슈버낭신 두 림제도 주베 삼절 하제르발라 이 토모멘베 케주도 카레 차와직 체신에 라량 차와 셴식 체베 튼 땜바 인자 토모멘베 케주도 르발라 야 숨바 푸디 친시바 더블야 차스니 셴베나 삼절 하제르베 삼절 하제르 삼절 하제르 데 지당 낭시 숨바 딜라 토모멘베 랑어기 케주 카레와르스나 차왕어지니가 두 직자람 야마나 두 직도 중에 튼 땜바 인자 지당 낭시 숨부 소수 타말로라 야이나
개주양 두가라 샤마 네 홍도 송신배 참조 하제기 치다 낭세 순부디게 치다도 요와 체제 시베터는 어디 슈즈유 당공아도 집에 자워 좀 어디 어디 슈근다라 대한 집에 자워 좀 봤어야지 근데 지금 고구구여에서나 공동 문주 송신배 낭신 집에 자워 좀 봤어야지 근데 지금 고구구여에서나 치매 자워디 집에 제배 자워시 뭐인바 근데 지금 고구구래 저놈의 대왕기 중외 대부댐배 자와시 감 야.